0: ni ya. O rights ni na wo peye no. Fa mo mo je first no. En hyehye kakra wo ho.
1: Say a bano electrical appliances. Baby ba ko pe. Na wo binya de papa. Na